44 dakika mara tu baada ya saa 9 alasiri. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Pambe za Pwani.